0: jingyam ta, msha jiku zam ngashil ngai sima tsa shiga. Shiga ti dango nai pang si jimpina mzun ka ti mkom ngun yi bai bang dan na, ya lu di shiga jomda pang waka. Dai sha na dian shi dam zan ntoi sim shil ngai ya jipo do ta. Di er ji si si tan gom sa magam jia pa lo fu go. Mi wang mong ding yang wu si jim pin tie. Di shi kai ke na he xie gong ta krum shi ga zi pong lo nga ai. Zi pong ngun ai pang. Mong dan lo kong na neng bo. Chung fa mong jen sha gom sa mong dan tie. Di er ji si gom sa mong dan bret nan lam gup ku mgin kai na nyan zai manang. Dang madang zo ai ku zeng ka shuot na lam tie sien ngai pom pom ko shi bra lai ga. Zhong fa mong zhen sha gom san mong dan tie. Ji er ji si gom san mong dan. Bret dup ku kao gnuan mo zum pom pom gdi lai ga. Zhom tu don ga ai. Dai sha na dian shi dam zan tuai sim shi leng ai ya shi ni do ta. Mong dan ding yang wu si jin ping go. Bi shi kai ke ta. Qing le kong ai kun gru ning shang hai pom pom pom mo zum neng bo zi pong ta shang lo mai dian ta. Ru sha mong dan gom san ma gam pu jin. Wu zi bie ke si tan mong dan gom san ma gam. Mi er ji ye ye fu. Mong gu mong dan gom san ma gam. Hu ri le su he tie krum shi ka kat nga ai. Shigam sha ni skon lai go na je lu ai. Ya yang ta shang lo dap nu pung tie. Lang nak sum ro balik dap nu pung. Wan je pung. Shwa wun ni mu kwan tam. Ding ki mu kwan tam. Ba di pung msha gan bu re kye gru mu ta shang lo mai msha. Qing mi nga za zan. Mu han gan mu re ta. Ding ki kye mu wai mu glo nga ai. Ya dian wa du yang. Ding ki nai ku msha qing mu za le za e shi mu nga. Wun ni nga e shi a di. Thot nga gao shung un. A zang shku rung dap shku. Ding ki nai ku zang pung mu li za. Bisi mba qing mu li. Fang bie mian gian qing mi mu nga za. Ka se dek, king mi rza pran sa dat ya say. Nga lu nga bra lam lang rai amyu abo ama kam ya. Wun li nga ai gichin nga shira ta na shuwa msha nyi a ra gudon lam shtup ya lu nga ai. Ta to na jipan go na mu lu ai. Shidam zai yang ta, anti mong dan galo shbro mga mu lukon mri jip sumru jipan PMU ai go tam na zana mri shi chukuk tong mzad du. Lai wa sai shi ta na ta, tam na zana gaman gato gru lo jan. Antie mong dan na cha sun mga mu galo shbro gumpo nai ku yu yang. Madang lai shi ai lu sai ku re nga ai. Ni bo e mong dan bilik ni shbra dat nai shi ga nan go na zhi lu ai. Dai shi a na dian shi dam zan ntoy sim shi leng ai ya shi na di qing mong a du yang. Ni bo e mong dan shi ru ji jing yam ta, si sum ma nai msha, zhi ku za mga shi leng ai du sai nga ai. Yilang mong dan mga shi dam zan ntoy sim shi leng ai ya shi bra ai shi ga go na zhi lu ai. America mong dan dap nu pian yilang mong dan la la ke zeng zho tim ke san na msha le kong si man msha lo mlo nung ma ga ma say nga ai. Shi gam dan nga ai kop shuwa msha ni nde lang na shi ga go no zhi go na ti shi na dan na zhi ma dun na si jin pi na mzun ka ni bai bang dan na zhom da la ga.
1: Mi zhi san nang shin la tai zhi la amyong sha ni kun tum ku leng ai zuan mi krum kun nuan mu zum. Lam lo mo nan tha rao zhom shi gun. The Nimi, Xi Jinping, Gado, Mi, Shin La. Dong Kung Mumudu, Xi Jinping, Kilokong, and Shizan Ning, Shedan Shin, Tai Shimazan Yata, Mia Mongdan, Supon Badi, Namba Shijiku Lang, Ongdan Gasaza Pongaba, Dangshna Lake, Gata, Madunsh Broi. Badi were on Lam, Mongjung Shani, and Damadu Day. Deraku, Mongdan, Gon Kang, and Lamp Head. Ajumo ai ku shpon tan tan ai lam ni shigrin khatwa ai lam go prashang ramasa mongmasa lam tangkha ra jatwa yang na nan nan ra ang ai lam nan rie mia mong tan lai jong rong ai prashang ramasa mongmasa tangkha jat lam lo mo shigrin khatwa mong jing sha ga sa za phong ba thong dra mia mong tan sa phom pa ti wo on ai pa ti phong lo lo pong phom ai lam thie mongmasa pong ban thong dra. Amyusha shiram yan madu up kangai tongdara. Lu Zhang Shuam Shani Madu Upkang Tung Dara Shigrin

Mga cha, ka sadek, king mi ili cha pran sa dat ya say. Nga lu nga pralam lang rai amyu abo ama kam ya. Wun li nga ay gichin nga shira ta na shuam sha nyi a ra gudon lam shtup ya lu nga ay.